0: En ay mwen te la gwa.
1: A mwen de kon an?
0: Nan mwen de kon di an. Ye yon kon fwa gwo gwen.
1: E yon, mena kon yon se atara yon chanwe se kanagwe?

0: Oui, ne ben moi si la so si la se yon kadaka ipinu ta wwa domi ma so a si ye a sa ki imo ana yon mi a wune nasu yi imo
1: mero bisibu bene mini wode e wan ten ye kosoru karasan sa wode e men non an yako de non sina ya wwa ma gberu ka sabi nunu non sina mo wu gara mbwen yendu mwa
0: Ba uko buka kparobo uwene be nwa sina so sina se yon kadaka ipinu ta wwa domi ma so a si ye a sa ki imo ana yon mi a wune nasu yi imo
2: ko se ko zo giba ba ne sube gari inon siya beba non ken uwa za bank mon